ngathi andiva kahle nje mfowethu. Indona engathi niyanxila nje. Bathi walala mini sohliwa mathamsa ngqama.